0: Inimin ano ba chikti tapon mo kin? Iniwa kesa mo kin?
1: Love.
0: Not wami.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.